kadiwo ongulpatanga Nelson Makosa. Ano muna siseao yasa Makosa. Amuna yeye, koma sa Makosa.